0: tako sibunitin ikalaw na kabita akong naksilalo din. Noon na bumisa ni doon ang sikakitak lenda ang tanakig at kikasawala ko nga pika doon niya kudid noon ni ilin na kaya titaw katak si Majo ni sulidok sang ito ni tahat sa mga timi kailangan at jiging itangin ni namat sa katang ito bel si nine malilugok ang ataw lao ng mat pinasawa ko si ulaw tumi at suko tigi lao tanga gawa kikataw kulo niyong amalo tako at dilo ila tabo na tiga so to ni what che ro to ko ta lu ti no no ti tao ko so ha ta no se ma mali ang sule jo sang tu it pera jan ne ro ti lu go te ma ke se ni ta na mali ga tu ro lo to ila ga se ma tin ne go
1: pilo avio ngin na ga ta ta ma Canada ilo ani ilangin upero hungi suti taman na anang nakalaw man no nakakaktunot ang maupero hungi suti ublume huli at toktaw gapta ilinarang ni ko talaw kima yun mot.
0: Ikot to yung lagi kuministro ng ukakti ka niyang okalaw to tayo magutan ilawan ikon nang ima Bill C9 kagtaklin daw kaya kanila ako tasingin ni ko kakati kasi yung nung nakakasi mo yun isa na doon ita na ilagay daw hulo niyo maligak doon ako hulo niyo ang malumit si matalimiyo takuhilin niya ako nalalakto yun nalingin ni nung nalingan niya nung nabusila to sa bimingi ato nung tama ilin niya akbili o mata lisi alakatok to tana ulit hindi nga ilin niya na mo sila to sa binulu ikalaw ni o kalaw to tayo matuk si siman zuigo tako nunaliminik nugo mahatang ngituit ilin niya kanne ko magalaw to to
2: ikalaw sila tan ilin niya to katak ya kakalaw may mata inungit awla ko mangitu ilin niya ko mayo tayo mawakalaw may mata
0: alakadok to kaya kanilaw to tako sila to sa bimi atuin na ito sila ito ito sa ato gyo sa namig amila ka namig kasila ka namig amalo nung one August astro aluka kangat sina mita na itibaw takajaw kay na to ane akat tayo lima nemo kanoy tayo lima namo ilin niya tao suni ukalaw to atako ikajok ti sa guan makajak to ino na rin ni amalo tao tako atuin na ako tangi mata ko noon na lagalaan na yun naksaw dyan eh.
3: Inuin, ayong itsa kaluang mata, ilin na titaw gangata, ayong itsa taklutik ama amiho ma kaluang suti, ilin na ako akto galuin, tap ko ilin na ang niyoyot, atuin na utangi hinak mata noon na lingin.
0: Tap ko, kinatuin na ilin na ako magunita matuming ay kaduktiho na may agas may tunit pidagay si magalay tuni jaulo ti paipat ang marutaw akto ba may pigay alakto ilin niya taulo ni 25 ni pinaswa ko siya ni tan na ilin niya bigay ujok sana jau lawto kikita ni inu katudya katigay kuning urla ko here sa CBC Regional News a clarification to yesterday's story about the loss of two people in Kangitsok. We reported that search and rescue operations have been suspended. Recovery efforts, however, are continuing. A Clyde River man says a new partnership with a southern business could be a good thing for his community. Gabriel Paniluk was part of a small team that harvested 1,400 kilos of turbot earlier this year. Nakitak Fisheries, which organized the trip, sold half the catch to Skipperato. It's a Vancouver-based company that runs a subscription-style program for Canadian seafood. Getting the fish took Panilo and a few others about 100 kilometers north of the community. The fishing ground up there, we know there's a lot of fish up there, so we could get money if we start to sell fish, since there's barely any jobs in town. Loomis Louder is a manager with...

ranyukut tunga suromigiti kuluk rusak sauruk tilugu CBC ukiok taktu narau tinga gutamanga ekarungni ukak tiuyunga tobi utak ulumikitak kutauruk tok June 11, Monday 11, 2026. Tagba ulangu yok tu Tana Charlie Crow inusingan ni ukaw si kaktidugo na rang naktabo. Ti sa mailing ay lunita ko unikat. Tana pingayo nga ulumi ulangu yung na rang naklutigo. Tana piyagak si marukpat takiwa atanwak pat kawi sa aglup tok inup titulo kalu na titulo pipalayo rikatang naklunin. Tunga sa nyurang migit tikulak tusak sa rik titulo CBC ukiok taktum na rautingago tamanga ikarung ni.

0: Tunga soinira umigitte kullak tusak saurak tiglugut CBC ukiok taktum laro tinga kuta mga ikarungni. Tamane ikarungni si kinak tukuruluni. Ano kakak tukuy kao yuk tabunga urak tiluta. Unang ninga tan mugu tiki katang nang maulumi uyuk uku garo katang nak tilugu. Imi katag jumi nak pugu imang mit. Jus milukia, imigaksanig lukia, akso oko siruak tayli manasugluta ulumio yung akawrango na akluni. Aksoon, temata na Charlie Crow. Pero sa loob si Mangmat asingin ni nutakani pitakarwati ang ngitluni tasiuyak mit nunabing mit. Tema unikak tuang nerong miyo kanok inusingan ni kanoilaw si mangmangat. Pinaswa ko si uyong miti sa maili ngayon ni akiksok daw si matiglugo. Ipagsak tanap kingulingan nararaw katigo. Charlie at tatagilaw tangatay ka ni Hudson Bay kunigo. Ikanayak tiyo kataw ni kung mat inuiglo. Upangak. Kut kalunak tiyari akatak lutik. Jalay miglutik itaranga akunero takong isu yakatarok si mang mata inung ni. 1951 ngutid dugu. Charlie kujara pingmut ilina iyiliyaw yakturok si mang mat. Temangani si vulak parmi Elijah manering mitaku yariurok si mayok. Tusayulo ni teka ni Anar Bingmin. Tanaping ayungan, Charlie Crow Mixano, unikak tilugo, nararaw milavo.
1: Tawa ni mi winyutso ni sanawan ni min mana kikita mi uto sanawan lo tikisaya ni umat. Pinsa isa it amigam mata sanawan lo nikisaya ni umat. Aso ila sanawan lo nikisaya ni dan nang ang napiga piga sa atin lap sumat si uli bami sa nawag sa atin ay piwla hati si mga ito uluat kasi ane piga pala kami ulo mi piga na siya ito sa nawag na siya ito na siya ito hari matya taga tamahan lang ay 400 ato ni sa nawag na ito karang wato ni ilatay chuma ni akago ay 15 ane ko si makoil tu nalito kalawad law rumata sa naong ay tamahan ni 500 900 1000 1500 tamahan ni akihagun natin sa naong agun na pala law rumat ilagun nangin naman lupi uhati yok kamilam megan no sanawa gel la horo chuni ta nai pape sanawa go piuru mata ni uti yak chagun na mata la rau si mamma ta na uttu ti ngwa ten ta ga ha tai mai mat te kha chanen kalo go ni pege gun na tok inno ga so to go ni aru inna so to go ni ima utak khe de na to go ni ammaro ni ima itu min pilu ilaunga latuin na sugu tago ni ilchilaut si mania ang ito kawari marunga taan kawari si mga atuti si mga ko ututi gilagpo nga newe imi kaso ito so ni kakalawot so ni tukusit so ni makuni nga anna mga sugut so ni isimalulaga ni ilchi si mania arangimman. Ila pita hati tau gulat tuut, pita hati tau unaga lomba jugut, hamut ini, liga lomba ulumi uruk, nami ni san ni angit tenew banga, suna tak cuma teman cina, inul salap tu menyugu ma, tu kisi si magarang wat sabeni galomba sugut, tan sulil laga man imangai uti kijaga ulumi. Aru nang asal ngalun ni June Nungwani Nungwavitilu June 1959 Got Mogulat and Tavon Manchak, Atawako Tatsunga, Tauto Arunail Tsunga, Kakitandara and Arahakama and Apunga Kasaralatunga, no cutting the Pungaliko, me. So now what? I'm a man. That's when the Omer happy Palamo to making chowning again chowry look. Making chowry look. Time not at a never taken the pinch of the Ulotuni. Omer hung him a haragay little rock. Omer Mukishani. Ikawa Palamo tapana. Tamana, take it tail look. Lacuninga Icawea Civitok and Lagulu Mimma. Time Atata to show my nigger make up mail tunga and Araha Tungalan and a Sagalot tunga. Ninga winning at that, no good lord of winning. Atata winning a Umea Pahapla Roman. Good Lord Winnie, that you want to leave Winnie, good Lord me. The Panga Ogumachuni, good Matata, and Anagalu. As I like to get lots of my rate. You lie known where we lot to look. A conal tapane lots of my own good me. And I saw a lot tuna, a lot tuna. Ilanara ha usagam tappa nam shummata lakshmanta tachman nalakka pingasottuni nalagatsimagalogama makkoinaltu ullumi inuru ila pingasoinnaltu pingasoinu agunnami jinnalakka nokatsipagaya samarunga nalakkuni lakshmanam tachmani
0: June, overnight, Chahorot Trini. Ilsa Emotia Halim Megama, Tabunga, Tautunga, Ilsa Inganoko, Abila, Kagakama. August 1959, Nungusit September, Pia Rabbit Settle Omerum Mayum, Inu Omeangan Saturday living room, Saturday without doing you. Umevening and I have loved some megama. Good apple or sunga. Tavoga is a motigia halim megama. It attached money. Oh, my toe had clocked tomorrow long. And I was watching a low. Utigas watching a low. So not what king of Ninga Tigot is your nisa. Nyunna nigalo mimman isuitto hatlat samaro gulo ato te chuta manna aula go te lu isuat chet nagit
1: tahawong halo na ano nangan uti katagaya haligama tao to agun na isyong makawal timisyo ato yung nangituit ila ko umatsa ako niya na tayo na no there wala tikita badlaw rula ko may mahapin sa makawal tsukulo ni pingasawit tsukulo ni badlaw rula kasi kakita may utso di halo na hatsat na kulta ko kakita timbiyo halo pala rungiman teko mata siri anda hiutin magai tiki halaga tiki pala rungurat ambal niwit tikun timbiyo halongan tiki tsata pala rungurat mayuki atau siwit suku wala rungurat ta uhumat Oh, my, 1963, ticket to Natsu, time I lose lots, Mama. Imagine, Lamelo, August Milana, Sima, Kanagona Palaro, Matama, Hikitanikisiani, the Kamasoda, Taikon, 1959, 1960, 61, Umemokiani. Ayaw tsunga lo, tapangulti titaw tsunga, gahapalaw rugama. 1962, mi, timmiyumun, ayaw ligat lo, tsumang lo, tunga amal, timmiyumun, ana awraw tsunga. Awrang itigod, tay tsumani. Oho may to, hata si Maruin, oha kain na gama, oho may lo, law kalo ni kisayan, inyong. Isoan niya nga amon, Atu tu gunamat, tai mai si marungali. Atu su magaulim matai na ilsaga tohatte si maniga taabong hallo na nunangan na. Makuni hallo na ukao sigin niuguluwa. Ika rohatte si malimman uvanhin amigang itumit. Ila amigattu ito inangalo suuligalombi yaga. Amigang itumit ika rohatte si mamman. Is a red to hot the simoniga tabunga, is it to go hot the lot sunga, kisiane, is it to be new lot sun soon to in the Taman is it to anigo tigun naman, anigo tichagit logo, Tamanapiga happen and meagut, Tamako vigatuit, Pilot to Mohotiaka, is it to anigo tanyangital or at suni. Sugumi mat atu tama tento il chiri tama intuin na mega ma.
2: Ulla kut CBC ko tato mipibende. Mabang kasang nito tani patutu sa lao tasi kinatao yung makuo. Kangaksumi, okalawatatan, koto abang naktulagay, zingit, kinikamnir na katutigo, kisiyani sulit, timingin ni kinin naktul. Nuna po may ikalagwaso aktivityo itamani, 700 kilograms, kaligalil lauktuit, kangaktugapi, kanigidani, amalaw, namin ikutigayaw sa mga British Columbia, may upang nga, ni upang taulagtuting, tasibulapatsi, may Vancouver, may New Vichatashumu, Mamutani, New Vichatahunaxilakalotu, Halegalinning, Taimalu, Atako, Sulikasikanilla, Rumajun, Amisung Nikalotu Titako, Halegalegasualotu, Yonangan, Kangatuapi, April, Justin Kautuk, Ilagajolo, Tok Hoven on the Pangolo Toro, Tamani 432, Halegalilla Mata, Namatilotuin. Nikita Fishwit, Tamatiming Aula Tilotuit, Nivu Tahuna, Silatu Abba Kasangin, Skipper Artomun, Namina Hotigajo, Vancouver, Mitamakuning, Nivu Tahasu, Kanatami, Imam Mutani, Pijamini Udunin, Sona Strobo, Aula TGP Gatti Chihata, Simadolo, Ohalotu.

Northern Haze, ingat tiluik inuk tu sang nasak tavo. Aksun tema tu segak sakta kang ming mata manga ikarung ne. Tema tau vanitrek tak bing mit akit tetin ni tau vanitrek tak biliari ya roksi mayutamani ikarung ne. Dako katimayin amaruk adlag vikong ini titirak si mang mata dako sikitut kamutaw yet sikumitut nunamuak tau kuyoyut so kay matako auk palyari kami ima kuyongin na mitako kisui sikitusin kamutaw yaksi imang mo ako yung magkamagiyaw te ako yung matatakwa sikitu sikumitu nunamu dumi ko yung mata ikaw magyagitik kamagiti ako nang nagtigo itakiyo ako rano akpalya rigi lang ming makalo na tito pibalya yu rigi yukang na rang ming mat pibalya yu tigo piyagik simarik pakalo na tito utang na miyugo takut nunavumisanat unik kalu ni kalu na tito katang na kalu ni amaru takriak sa reoptimit ikarung ni inulu ni ang naulu ni Toronto mo takriak titiak tong ni nga narang na miyavut tau kalu na tito inak takwa narang na tabu otya kutau.

Kind to senko ga tu ta ko ya ta ta kun ta wa ke na ko ta a jo for chip when Alberta lek ogun si honen o ko tso ko ko chin ke ni si si honen o son la ko tso ta no ko tso ni si kwe ba cha si ogun si honen o na ke ko tso ko ko ko tso chin ke ni si si na ke no se ko son ta ni tso ke si ka san ni ti ko tso honen o ta ko tso ko ko chin ke ni si si na ke no na ke ko tso ta no san ta ko tso ni si Ford Resolution ko la sa deki ni ti ko tso honen o ding ko tso ko ko chin ke ni si si na ke no san ta ko tso ta hat lu te ku ti si ya sa ko ko si honen o na ke ko tso ko ko chin ke ni si si honen o ko tso ta si li ko si ya sa ko ko si Na kia ono se gu zu gu kong, kui ni zi si tai gu zonda. Ya ti do kong si honen o zending gu zu gu kong, kui ni zi si zan tai gu zonda. Na chao dine kong si na kia ono se gu zu gu kong, xin ge ni zi si zending gu zonda. Na jo song ba ge si ka sanin di gu zu honen o sa ding gu zu gu kong, xin ge ni zi si na kia ono se gu zu tan o se gu zu ni zi. Gamme tisi yasa ogusi, honen osan tigers go con, queenies is its ending goes on there. Wig with tisi casaninti, honen osan ligers go con, goes ogapasonis is he, honen osan ligers on there. Quesa cosin do sango and lakion or lakigos go con, queenies is he, honen osan tongues on there. Tulit asi yasa ogusi, honen osan tigers go con, Chink enis is si so tongues on there. Chegunsi si yasak ogunsi, honen os and tigers go con, queenis is si honen o tigers on there. Gos of delene si e gulag ogunsi, sending gos go con, queen.